0: Ayaw, yaw na, lasulan daw, dyan na ni. Padong kate, to ata.
1: Dyan lang kanya-kanya guyata ni. Kahit aminan, umagang na, yun ata.
0: Ata, alam taki pa, kate, to aga laso daw ni di.
1: Yan ang selawan, dito tagad.
2: Piyatam, laban lagi, tugu taga. Daho halaman ni, Neyman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tamang pedi dahin kami ha Miri FM Radio Kayan Miri FM ngabji itang.

De ang at ngayam bae lamaman lalu da bae kamino gale katide aku ngao katide jangai kamai

nhai suba ulang mayuhananya na datari ma adahu aede tede anak ribat sapa orang laki ngau de jai yako kita edito nae ranau kita kenang ale anang nusi kaurang anang madah sakale kale